0: na siya, tetininsak ka na kanang.
1: Mali, tetininsak, ato.
0: Tanyokan, ato. Goblok, ay natangahin niya rin ba eh kami. Higigang mayo.
1: Higigang mato, lengeng. Ato ka na, lengeng.
2: Aw? Oh?

0: awan melong berlintuh.
1: Sararinis ka ingon.
2: Karare karare hate.
1: Teu cara aing boga rejeki muni dararatang. Di arolo. Nepi ka dibeuraan pamajikan aing ngambek teh kabagian. Di arolo ku sia. Manehna teu napak. Hayang